biza bati masi go tuge baya sibiza bati masi go tuge ngoba ekaya baya jabula bazali ba masi go tuge siye Afrika ekaya baya jabula siya jabula ingana siya jabula Siya jabuli ngana, siya jabula. Baya sibiza, masi go tugeni wo. Namtlanje, siya jabula. Hey!